0: Amaka, ụlọ ihe na-eme ebe ahụ?
1: Ana m awụ obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwute ure ure a niile. Ọ bụ na emebe gị na-ekwenụ n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ achụwa gị.

to ama ezenyi kawanne ya gazire ge nola abru ne magi mata yata na ezenyi ni nke kawanne na na ihe ni na ne wedi ke ezenyi nke kawanne wanne bukwa wanne e no no asini we wanne ji nu ge ru lo popo ibola chi e isala chi e ihola chi e ibape lai itela e ivola chi de kan jasima de vola e vola mchi vo kwala keu yo tu henno bo de kan indio koma do nde ngwa mari ha na ko simunu mai sino karam no kao aka ho kam rutre no no zama ndi kan na state imo ndi kan na state imo una muchula o emela mucho Kande baye na enugu, asime enugu baye deje o. Na balatie. Nota kama kamne kelendi nke, ebreba na honfia. Simunu ka o, ebreba na honfia ka. Yukwere me ka o, muma unumere kule. Unasenum unumere gini, unumere kum. Edu ka o moshimdi. So chinu munochi, munu bakwara e. Nana sindi kanya na. State akwa ibon mesereo. Uma ya mama nuo, yuku ano oloku numere. Nana sindi kisi yuku ato. Nde wona. Mbere item na kwa elai. Simunu jokwa wo. Na posala e. Nota kan kam rutere no no zama ndi kanyi. Na yabu parugu ana sindi nke awuza. E na kwanna. Ndi nke Yoruba simune karo. Nota kan mana sigi. Ndi nke French. Bonjour. Makande Chinese be ma simunu washanga. Ya mere njina sigi bia kanyi na genoria ta. Wa. Zo. Bia inakoda kanyi noria oge mbasozi nketa nina nulu ya bom klinti nubida ya muke deora ambassador of peace baburuburu mbuwa ewe zugamba buo ambro prince nke kuru na nkumu ya jimbara oloche bendeoza jinkole the prince of enyimba empire bam solutli ulume kelegi da ele mbiri ele mbiri da Ademade kanye batara na ya boge mbasozi tabo bochi Tuesday Abali ise Nime onwa ise Afo puka biri abona ishin Tawe bokwara hyuri Nalibo megini Baburu buru Olume kelegi okoro Olume kelegi abogo Olume kelegi onyuku Olume kelegi onyinta Olonru rozu huno genanya Obonya bato bigi asia Oma kwa dena rozu huno ya nanya Ose gigini Ose na ya magi Auro no amagi ya Maka no deko batara bonhor Puyoga wota Oga wota mumiche nula Gwaya ko vuye nwike vuru nobi nola Ocha ka holi sabi ni gwe hokwara ya na anya ma hokwa gi nwa onye na ege nti Gi ugbu a gi onye na ebe ahu na ege nti Na mbo toto asim gi bapela E bapela e Bafu fere chine ka kasia na na rekele E no Mana ututu ni ma anyi ke mba anye fotaro wa Ofodu ila anya na eligwe na ara anya Hungbali anya na eligwe Anya na eligwe Lede ma chine ke na kwa luaka ya Ha ile cha Kine ke honongwa notawa Nemo one bega huntu One bega hwe kyonye no sisi One bega hwe jinhe kukolata ono Kavi hye gagwa gina izia na chianye kariri hinche na obo Aweke mbaso zinke tachoro mime ke mataka nyige jino rea Anagele kere ngenu Yabunu na mese po na nyige wetere gi humu na bola chi na nketa bunkege duranyure mboga ku elekere asato.
elekere asatọ ka anyị ga-eji ohere ahụ dabatazie na iwetara gị ihe omume Ọja Rose na Rose 101.9 aba. Ihe omume Ọja Rose ga-edura anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu. N'elekere itoolu anyị ga-ewetara gị ụjụ akụkọ na-ewepụ ụkwụ. Anyị ewere ohere ahụ mee gịnị, na-etipuru gị egwu, na-abatakwa n'ime ọdụ azụmahịa kpọtụrụ ndị anyị na ha soro bịa nke taa ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri. N'elekere iri nke ụtụtụ taa, anyị ga-ewetara gị ihe omume egwuregwu Igbo, n'ihi na ọ ga-adị kpọkpọ. Nsị gịnị, ọ ga-adị kpọkpọ, ọ ga-adị kpọkpọ, elu kpọkpọ. Mgbe ọ ga-akụ elekere iri na otu, elekere iri na otu anyị ga-anabata DJ Spicy Claire, onye ga-abịa ka ọ bịa tinyere anyị egwu ndị nke ga-adaba adaba, ndị nke ga-amasị anyị, ndị nke ga-eme anyị obi aṅụrị, ndị nke ga-eme otu eziokwu eziokwu ịnụ ha anya gaa na-ekwe n'isi turukpem turukpem, ya nakwa na aga gị na wọta. Ndị na-asị na ọ bụ good morning na ọ bụ ya tọtara, how are you? N'ikwe gị m ekwechitere gị, n'ihi na ji abara aba gị mee otu ole ndị ka anyị agadi ihe ahụ ka agadi iwu ewu ta agadi ihe ehe awụdo nga ka ha ga ime amara dị ụtọ adịdị ime eme ede ịkọta ruo mgbe ọ ga-akọ elekere iri na abụọ nke ehihie. Elekere iri na abụọ nke ehihie, anyị ga-eji ohere ahụ nabata ndị asụsụ bekee. Bụkwanụ mgbe ị ga-amalite n'ụwazie olu ndị ọma gị, ya bụ confidence Paul, the only confidence Paul ha. Mgbe ahụ ka anyị ga-eji nọzie nke ọma maka ihe omume Meet the Oasis. Ị na-awọta ugbu a, nke ahụ ga-eduru anyị ebe mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ. N'elekere mbụ a ga-ewetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Akụkọ ụwa gasịa, ihe omume Meet the Oasis ga-anọkwa ya ruo mgbe ọ ga-akụ elekere atọ. N'elekere abụọ, biko n'elekere abụọ a ga-ewetara gị ya bụ ihe omume Rose 360, mgbe ha ga-eburu gị na-aga ebe ma ngwa ngwa ga-akụta elekere anọ nke Uhudachi. Ihe omume House Fellowship ga-abịara gị site n'aka Pastor Bide, onye ozi Chineke tere mmanụ nke si n'eluigwe wee pụta. Ota aka gị na ya ga-eji nọrịa ya na-akụta elekere asaa nke anya sita. N'elekere asaa anyị ga-achọwa ụzọ ebe anyị sitere bịa, mee gịnị, lawasị gị naị ọrụ ndị China anyị ga-esikwanụ baịbaị. Ị na-awọta, chọọ gị kwu ya na China, gị kwu ya n'asụsụ bekee, mechie ikwu ya n'asụsụ bekee, gị kwu ya n'asụsụ Igbo.

ebola ji olu anyị ekele gị ọzọ. Anyị abatala na ya bụ oge mgbasa ozi nke taa, na-asị gị ndewode de ndewode. Olu ya na mgbe ụtụtụ abụm Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gba gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ, ma bụrụ prince nke kwụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọchị, ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of enyimba empire gbamsolotili. Olu m ekele gị, n'ụlọ ya gaziere gị, mana mụ na ezi onye gị nọ n'ebe a, iko di ya world wide, nke ka ị mere na mgbe ụtụtụ a. Ọzọ nga di ya zọrọ nwaanyị Istanbul, minista na-ahụ maka mkpori mgbe ihe oriri na ụmụnne ya.

0: Le don dai sue.
1: Ah, ne ri buana baba.
0: O tu a.
2: Ane ri akara.
1: Angare akare kwa nota.
0: Heo, imerale ya mami.
1: Udo di na leze mo wi ni mege do.
2: Yo sa ki mere mama ni da mi mere anga.
1: Ah, no mo.
0: Ai mo na mo li da.
2: Woman li da mle.
1: E na ti kokwa.
0: Ah, o ya o. O ya. Ana ha chi na na na chi. Ko chi o ma do la.
2: Na chi ko na chi ko o.
1: Afọ mri nke kesi ni loro na abali.
0: Mommy, thank you. Imela, ma ke no nka.
2: Mhuru ya na abali, ahuru
0: mi. Mo akoje abali lo.
2: Na abali ka mhuru ya, bo na mhuru ya na abali. Nu kono gi na abali, o gi ni na emem. Na lo gi na abali he.
1: Mi so eh. Okay, no problem. It show who you be. Okay. Oh, di tem para keke. So sa cho mi badi me down. So ba keke. Only keke fun that day I got some pain with it for yiri mapọso tamro sha we dey hi eke tem were change to debe naga so ye help me say help ejikwe nim change chai Jesus eke tem were change ya fen na na nsun run po ya no sai na shi ai na eje bai say na na be pa keke
2: ya
1: o sai na shi ai na eje go unu ma no mu na ba keke.
2: Onye ga-agbagbu ma nli dam ihe ya akwụkwọ na anọ m ga ahụ mgbe
0: ahụ
2: na-anọ m gị
0: akwụkwọ mere papatiji kwere gwuru asị ịhụ nwoke imeghe lụọ ọgụ biko
2: ere ka anyị hụ ozi nọ ebe hụrụ ụzọ Grace Star Player ndị Ewese Bolachi Maazị Clinton nakwa nwaanyị Istanbul Kedukunu mere na ụtụtụ a biko gwara m na anti oyo oyo Pastor P. Dave anti Esther Chima Chukwu nyere na kwa only confidence Paul has si Ebolachi Sanctuary Kalu ndị wesịrị ụtụtụ ama ndị nke m na Rose FM biko gwara m n'ụzọ ọmọgụ mezie Blissful God Sunday David Ijeoma Favour Ugezi Golden si ya Ebolachi ndewo Victor Nanna esiri na egwunwe ikuku ọma Mbise ụtụtụ ọma ndị nke m gwara m na nwaanyị ọma m onyinye Chinnanna ụmụọma m Edu Million Adeze Comrade Elijah Udenwa si Ebolachi ndewo esi onye nke a sị na ọ bụ Eminit Biafra ụtụtụ ọma ndị Rose FM biko gwara m na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu ndị ụmụ ọ dị mma ndị ụmụ na-eto eto niile nke ndị Kraịst ya bụ nke otu ụlọ ụka kpọrọ aha dị na Numba Sistine Nwogu ọsụsụ si ebuhu Ebolachi Victor Nanna si Ebolachi Comrade Elijah Udenwa Promise John Don ndewo esi anyị ụtụtụ ọma ndewo Ọdọ Francis Amaganna man anyị hụrụ ozi gị esi Tramagunze dị na steeti Enugu n'otu aka ahụ ị na-agwa anyị ma anyị gwara gị ndị dị otu Ebolachi Chibueze Ugoji Ugoze Golden Comrade Elijah Udenwa gụnyekwara Golden Prince Henry na Winna Mary ọzọ Ozioma Jonathan na ndị ọzọ ndị ewe no. Anyị hụrụ ozi gị o eze nwa Ikedi na Chi Prince Ikedi esiri ụtụtụ ọma Maazị Clinton na Kwugebe nwaanyị ọma biko gwara m na nne m na nna m Diogo eze nwa Joshua na Ngozi eze nwa Joshua na ndị enyi niile isi n'isi tere m bụ ihe ekwe ugwu na mbụ na ezitozi ndewe nụla. Ọ dị mma anyị ga-eji nganga bịa chikọwa yeba maka na oge abụrụkwa nwanne mmadụ nụla. Chetakwa na ọkwa azụmahịa gị dị ire, nakwa ya bụ izipụrụ ndị mmadụ ozi ekele site na Rose 101.9 abagụnyere onye nke gị na-eme emume ncheta ọmụmụ ya. Aka anyị juru eju bara abara maka imere gị nke ahụ n'ọnụ ego nke gburu na ntụ. Nwanyị Stambul kele ọha n'eze.
0: Igbo chiri nze, chi ọzọ mma mmanụ.
2: Ndewo ya gaziere gị. Cheta na ihe omume ọjara ozu ga-abịara gị ngwa ngwa. Ọ ga-akụ elekere asatọ. Anyị ga-awụchi na ya bụ ihe ọrụ iwetachara gị nke fọrọ afọ. Maka ndị na-acha anya ọkụ, ụka dị, ohere adịghị.

n'otakahụ ka anyị na-ahụ ozi. Ọtụtụ mmadụ na-emefu ego n'ihi kokain nakwa nkwarịta iko. Mana mụ onwe m, eziokwu, ihe m ka dị ahụ n'anya bụ ụgbọala. Ọtụtụ ndị ego ha na-ala n'iji zụọ kokain, nakwa ụfọdụ ndị na-eji ego ha kpọrọ nwoke akpọrọ nwoke ibe ya dina, nwaanyị akpọrọ nwaanyị ibe ya dina, kwara iko kwara ihe niile a na-akwa akwa. Mana mụ onwe m, ọ bụ ụgbọala ka m hụrụ n'anya. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ odeede anyị, bụkwanụ Melayi na-ekwupụta nke ugbu a. Nke a ka ọ na-akọwa dịka ụgbọala juru n'ụlọ nwoke a, ya bụ iru ebe ọ dịkwa ka ebe a chọrọ ire ụgbọala ere. Ya si ya, ụgbọala ahụrụ m ụgbọala n'anya. Ndị ọzọ na-eji ego ha zuru kokain, ndị ọzọ na-eji ego ha akpọrọ nwoke ibe ha na ihe ndị ọzọ arụ na-eme eme. Eziokwu, mụ awụ ụgbọala ka m hụrụ n'anya, unu hafụ m. Nke a ka Melayi na-ekwu ugbu a. Ana m ahụkwa ozi ya. Ọ bụ gịnị na-afịọ n'akwụkwọ akụkọ? Sonyere anyị ka anyị gawa ADC, NDC biko, ịchụpụ gọọmenti nke pati APC. Unu sonyere anyị ka anyị nọrọ na NDC ịchụpụ gọọmenti nke APC. Buba Galadima na Ari Atiku. Unu ahụkwala nụ mụ, a sị na esu n'ụha anya mmadụ ewere ihe na-akpa ya kparakpa kparakpa ba ama ba ama. Otu onye bụ onye sitere pati NDC, Nigerian Democratic Congress NDC, bụ Buba Galadima, arịọla onye bụrụ otutu onye isi ala Atiku Abubakar, si Atiku Abubakar, eziokwu, unu sonyere anyị n'ive a na-alụ ka anyị chụpụ gọọmenti nke APC. Nke a ka nwa amadi arịrịọ ya n'ụbọchị Mọnde n'oge ọ nọrọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ụlọ ọrụ TV.

nke na-emenụ bụ onye ga-asị mgbanyenụ ya ya enye unu enye na ya ya hapụ. Abdullahi na-ekwu nke ugbu a. Ịhụrụ ndị mpaghara ugwu ha agaghị akwagide Peter Obi na kwakwa nkwaso, ha agaghị akwagide ha maka akwụkwọ ịzọ ọkwa. Onye na-ekwu nke a? Yusuf Dati. Ọ datiela ihe n'ọnụ. Yusuf adatiela ihe n'ọnụ. Ọ si ndị be anyị ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu n'ive a na-alụ. Ịhụrụ ndị mpaghara ugwu ha agaghị ehi Peter Obi na kwa nkwaso aja n'ukwu maka ịzọ ọkwa. Ị hụrụ ọkpụkpọ oku a na-akpọ maka ọdụrụkwụọ ịnapụta Naịjirịa? Ọ bụ ya mere m ji hapụ ADC gbaba NDC. Ọ gwụchaala. Peter Obi na-ekwu nke a. Peter Obi ekwuola si ndị be anyị ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu, ọ bụghị na ndị pati NDC nwere akpụ ha shiri ma ọ kwana na ha shiri ofe ụkazị. Naanị na ihe dị ya mkpa n'obi bụ ụta ga-eji napụta Naịjirịa n'aka ọnọdụ ọjọọ. Ọ bụ ihe mere na o ji hapụ pati ADC gbaba NDC. Ọkwa ndị a na ndị a nke wu na e nọ ya nke n bụ ihe mere ya. Ya bụ anani ịna ọa ndewo. Trump onyeisiala mba Amerịka akpọọla ndị South Korea si ha unu sonyerenụ maka agha a na-ebuso ndị Iran. Unu sonyere agha nke Iran. Unu sonyerenụ maka agha na-ebuso ndị Iran. Nke a ka onyeisiala mba Amerịka bụ Daniel Trump. Trumpi. Nke a ka ọ nọ na-akpọ oku ugbu a ka ndị South Korea sonyere. Ya bode judge, ọ bụrụ na imechighị ọnụ ọ bụrụ na imechighị ọnụ, anyị ga-achụpụ gị na pati a o. Ka anyị gbakwa gị ugbu a. Oke ikwuola ihe n'ọnụ. Piripiri chọ ahịa. Ịwụ ahịa onye na-ekwu nke anyị ọ bụ otu onye bụ onye akpọrọ Adedeji Edohati. Na-adụ onye bụrụ onye osote onyeisi oche pati PDP bụ Chief Bode George aka na ntị si ya dede. Ikwuola ihe n'ọnụ fere. Ị na-akatọ idu ndu pati PDP. Ị na-akatọ kwa nwike minista na-elekọta Abuja. Ime kata ihe anyị na-ekwu fere. Imechigo na anyị ga-achụfụ gị na pati a. Amara dị ihe a ga-emenụ ka mgbọtụwa n'Ibo. Ọ gịnị na-afịọ. A na-akọwa na ndị nkwado APC. Ndị na-akwado ndị APC. Otu onye ọkwọ ụgbọala iwe juru obi eweli iwe si lenu unu. Unu na-akwado ndị APC, ndị isi ike dị unu anakwa akwado APC. Ihe evute nsogbu dịka ewetere ya bụ ihe onyonyo nke n'ọnụ na-efesi ugbu a. Ebe onye ọkwọ ụgbọala nọ na-ama ndị na-eme njem nkwado nke ndị pati APC aka n'ihu. Onye ọkwọ ụgbọala iwe juru obi iwe.

unu lekwe kwa nozi o ana akowa na emetola otu onye ora aga alanyi onye akporo olalinka no makoyejo emetola yugbu a take us na mana ya kanti na Ikeja State Lagos nha mene no bochi Saturday abali abonke onwa me deka onye onye ora aga no na keke na emenje yabo keke na pep ahu ebe ọtụtụ ụfọdụ ndị aga nọ na asị mgba ụgbọala nke agawa nke anọrọ nke agawa nke anọrọ bụ mgbe ejile onye ọrụ agha maa ya ụra chara acha ọ dịkwa egwu o n'otu aka ahụ ka anyị na-ahụkwa ozi ọgịnị na afịọ unu lekwakwa nkịta nyawara ọkpụkpụ n'olu ataala ya o nkịta ataala ọkpụkpụ nyawara ya n'olu ndị a sị na ọ bụ udo ga-achị egbuola otu mkpụrụ nwa n'otu obodo dị na steeti Anambra ndị ntorobịa ugbu a na-eme njem jegharị iwe na-asị iwe iwe iwe udo ga-achị gịnị mere unu ji lee otu mkpụrụ nwa ma gbuo onye omeiwu bụ enyi nna ya bara ibe ahapụla pati ADC ọ gbabala pati Labour LUP ebe sere nne nna na nwa nke a bụ dịka ọ na-etebeghị aka Peter Obi na kwamkwaso hapụrụ ADC gbaba NDC ya bụ nwa amadi bụ onye omeiwu bụ sineta enyi nna ya bara ibe ọ gbakpụla pati LUP ebe a ka ọ nọzi ugbu a onye na-anọchite anya ndị Abia South ọ dịkwa egwu o ọgịnị na afịọ o ana m ahụ nka na ya bụ akwụkwọ akụkọ a na-akọwa na otu bọọdụ nke nwa gbara na-elekọta ahọpụtala ndị isi oche nakwa ndị nlekọta otu kọmitii pati PDP ka ha bịa lekọtawa ụfọdụ ọrụ dịgasị iche iche ugbu a na pati PDP n'aha otu kọmitii nlekọta

enwere ike ihapụ mobile ka ọnwụọ zuo ike dịa ụtọ ọnwụrụ ka mkpụrụ obi ala na ndụkwa a na-adịzi m ka na adịwadị mkpụrụ obi nwa amadi ya ka na adịwadị mkpụrụ obi ya apụgharị ya lelelelele ma mbụrụ ndị ibeku ụlọ ikpere ekwu gbuo ahụ na a ga-eme nnụrụ okwu ọnwụwa amadi ya a ga na wo bọ ndị m o chineke kele dịrị gị n'abalị iri apasịtọ nke ọnwa nọ n'ime ya na mba ga-elebagharị okwu ya anya ọzọ a na-ekwu ugbua o na ndị mpaghara ugwu amara chineke ele abụọ a sị m ọga a ga-esi ike onye gba ọsọ ọgụ a ga-esi ike onye gba ọsọ a na-ekwu ugbua o na mpaghara ugwu n'oke ele abụọ oke ele abụọ dịka obi na kwakwasị gafere na pati ndc odembe odebrele mme na tinsadu aha ịgadị ihu ya ugbu ahụ ugbo afọ ọzọ ga asụ gị ya dị m adị adịdị ihe m kara kama ha na-ekwu na mee na atị nsa adịghị gatisi ọ sị hụla ndị mpaghara ugwu ha nwere ike iji ụkwụ gbafuo obi na kpamkwaso ha nwere ike iji ụkwụ gbafuo obi na kpamkwaso mee na atị nsa adịghị ọ sị napụtala naijiria pụọ n'aka ahụhụ pụọ na ihe isi ike ya bụsoro onye isi potokpo pati pdp na seti oyo ọ na-agwa tụrụ aka ezibiko si ya biko gị na ndị ọzọ unu gaa n'ihu napụtala naijiria pụọ n'aka ahụhụ n'aka ikpe mere n'aka etekekere eze onye gọvanọ idris na-ekwu ugbu ahụ n'ọla ka ezu ọkwa nke abụọ ịbụkwa onye gọvanọ nke steeti ya ọ dị kọrọ kọta pati apc ma zọọ ya ọsọ ọ bụrụ na ị gaghị alụli ọgụ o ka bịa m na-arụ ma ime ọkpụ aka ịlụ ọgụ ma ọ dịghị nọ n'ịlụ ọgụ ọ sị na ọ na-eme ụlọ gị afụ akwala ezi afụ akwala ezi ọ bụ onye na-ekwu nke ahụ dati baba amede ọsị hụla pete obi ya bụ na gị lele anya ị gaghị ekwuli okwu ị gaghị alụli ọgụ biko n'ọkwa n'ọkwa n'ime ụlọ gị afụ akwala ezi o aha wọta dọmpas garị ihe niile ọwa ọgụ bụ ihe niile alụ ọgụ

0: makapati ADC na mbia kono ya ogba anyi kanaga kwa onke bo ogbo ADC naga ogbo ADC naga na banyegi na pita obi esile na party ahu po onye buru onye nkwado onye atiku nka ka ona ekwu ugbu a osi na ogbo ADC kanaga kwa idiri na njikere bata o kanaga kwa o na banyegi na pita obi esile na party ahu ugbu a po Pito Obi na kwa mkwa se mwetala kuku igwa sepota na habro la ndi otu pati NDC. Mwetala yaba kuku bua. Ndi oru na state Lagos. Na boku ka kwa ha kana kwa ha puku naira na ariabo na omiri abo na ise. Dika ndi NLC na bambo ka apali kuaka. Maka mpare toka nke ego kwa mwepe katampe. Nke Lagos asemba anyi gacho ka akwa anyi puku naira na 225 ma ogwuchali ihe anyi choro ma obugi ya unu hafuwa ma obugi ya unu hafuwa na ha choro 250 yabu 225 biko ka ha choro ma obugi ya ni ihe DC agaga adire Ana emeka anyamara na ndị ọrụ nche nke steeti Anambra bụ ndị ha kpọrọ Udoghachi akpala mkpamkpa ọjọọ dị egwu na ọchịchị kansịl Awka North nke dị na steeti Anambra ya bụ na mgbakwu ụka nke ahụ mere mgbe ebe a nọ na-akọwa na ha elela otu nwokorobịa bụ onye akpọrọ Chinyeaka Ike bụ onye jiri akịdị mara gbuo ya Ihe mere na ụbọchị Thursday ndị ntorobịa na-eme njem jegharị iwu ugbu a na-eti iwe iwe iwe mana aka anatachabeghị ozi gbasara ihe mberede a onye ihu kọrọ onye azụ akọrọ otu onye fụtaranụ na-ekwu okwu si na nwa amadi a guzo n'okporo ụzọ ya na nwunye ya na-ekwurịta ụka mgbọ esi ebe o si ya tụ nwoke a n'ọkwanụ ndị Udoghachi gbapụrụ mgbọ a nke bịara tụ nwoke a evuru ya gawa ụlọ ọgwụ site n'ụlọ ọgwụ a si na ọ nwụọla ọwụ otu o siri bụrụ ọnwụ mekwa ka nwoke mmadụ jiri dinara n'ala ndị ọrụ nchekwa anyị ọ dịkwa egwu n'otu aka ha na-eme ka mara ugbu a na ndị mba amerika amalitekwala usoro inye akwụkwọ eji eme njem ha amalitela maka akwụkwọ visa nyere ụmụ Naịjirịa nakwa ndị ọzọ sitere mba ndị ọzọ na-ajụkwa n'ajụjụ kedu ndị ga-eketa oke asị na ọ bụ ndị dọkịnta ahụike ya bụ ịbụrụ onye dọkịnta na Naịjirịa eziokwu ịchọ visa ị ga-achọta ịbụrụ onye dọkịnta ahụike na mba ọzọ ịchọ visa ị ga-achọta maka ndị na-achọ ọrụ na mba amerika nke a ka ndị mba amerika na-ekwupụta ugbu a n'ozi sitere n'aka ndị mgbasa ozi nke New York nke a ka ha na-ekwu ya bụ na onye ọ bụ onye dọkịnta ahụike chọrọ ọrụ na mba amerika na-enyewele visa dịka ha jiri mee ka mara na ha emepeela ya onye omeiwu bụ enyi na ya bara ibe ahapụla pati ADC gbakpo pati LUP ebe siri nne nna na nwa ndị a weburu akụkọ ndị nke anyị hụrụ na mgbe ụtụtụ a oge ruola ka inwe ike sonyere anyị bata maka anyị na gị abụọ nwe ike nọrịa akara ekwentị ndị nke ị ga-eji sonyere anyị na mgbe ụtụtụ a
1: 0813355938
0: ma oge ga na Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba ịbọlachi halo
2: ayi kelela ọnụ ugwe ngara
3: ya mara gị mmebe ọlachi
2: ya o plan ha ama san ma pati sile me pe te di wuje bane pabu mu kola na na ba
0: ya won de orun chi udogachi
2: de de kachi ya na ne ya ne ya na dabu ada sunu ne ada na yimba ya o maka se o ba se la pe ha de de ga ni ga zo wa gura ba cha na won de gbe la pe ya ha ne di ho ra
3: ndewo ndewo ya mara gimma
0: abonye na akwa ka hello
4: eno
0: mami b
4: mama mlaro
0: ebola chi
3: mami b merale ya
4: akwa
3: ndewo ebola chi
4: mama babo ndewo ndi ya kuno odo da chi mare ndo chi anna
0: I'm going to go to the house.
5: Ishi mọbọ ile na akpọbata
3: ndewo
5: achọmịta ịtụ ọnụ ihe gbasaa na nwanne nwoke bụ itoke ịma na ihe gbasaa naijiria ọ dị n'aka chineke mana ọ bụrụkwa na ọya ma bụ onye ga-anapụta naijiria n'ọnọdụ a ọ dị n'aka chineke ndasị udo dịrị anyị niile efe jizọs
3: amen
0: Eo, papu kunke na kwa nona redo ge, kwa muna unye biha nanti.
6: Opa, sole.
0: Heo, chine kem.
6: Sole, debu. Oso, ngadi ya sowa ya mama.
3: Ya maraga mmebo, ala chi.
6: Mmebo, mama. Ano, mbibi, idwa mani hea basara maka, ubeza achina anambrasi. Beza, sobi dobe, na position o hono, anambara uzadebe ya. Ya mani wezi, idoga achini, mwa hota. Mana, sisi, sa mani bengen, epawa. You know, the thing which I

0: vidéo il y a qu'un série non là ici na ici ou gbem ine mem inwe masi homuma ya dere anyi nile na ma ise mike sitere
1: ju ndi wo ya mara gi mama
0: ike nda mai teche vla chicken ga nya hunu zigita edward obunna ya esiri nibu eke e nwa nke mmadu sitere igbe bike aba ndi nke m na rose ututo ma no ji si ni ke o na olu homume nkunu na eme oja rose di anyi mma ndewo eze nwa ike di na chi prince ike di siri bola chi maze clinton na ku gebe nwanyi oma party ad sama di gebe ha na no isi oba aka ka ha ga-eji zoo ntuli aka ele afọ 2027 nke a bụ ihe mere nụ pete obi jiri hapụ pati ahụ pụọ ma banye ndc isi na isi tere ngwa ihe ekwe dị n'ugwu na agbọ lga okoo ya aṅụlị ka esiri ụtụtụ ọma ndewo ya gaziere gị nụ onye na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama ịbọlachi
1: halo
0: alo ndewo ọ dị mma iji na-ajụ onye ịbatala biko na inye ohere maka ndị nke kwụ gị n'azụ halo
2: ụtụtụ ọma
1: ụtụtụ ya mara gị mma ndị bụ nwaanyị male
0: ọ dị mma ndewo gaziere gị nụla ndị male esi nga n'ọ batala na elupi na ọlọdụ gowala ọ dị mma ndewo halo ịbọlachi
3: enwere otu onye zuru gị mgbaghara nwa mụrụ amụ abụ anyị nwa nwa agbụrụ anyị abụ
1: ewele n'iwe ewele iwe
0: awa onye dị ihe a
3: king
0: sacro
1: ya mara gị mmebe ọla chisa
0: ndewo ya gaziere gị nụla
3: enwenna n'usoludo soludo ona mmadụ emezi na aha ahụ atọba ewe nkwa one ka unu biwere kọmbia independent research ịlọtị ga-eji hiwe sekuriti afit afta yo nem nwoke mmadụ n'ọrụ onwe ya mgbe ochifom n'ọrụ ya tụ ya ya were udoghachi udo ọchịalanụ afọ dị pete obi kepụkepụ m na-anawụkwa n'eziokwu na ha chọọkwala ịga kot gbasara rejistreshọn nke ọbakwara n'ihu onye ahụ kwa chineke ahụ chineke ama mfe dịka anyị na-eche n'obia fụrụ ama ọ bụrụ na onye igbo ga-ewe nọ na dis taim araund maka onye kwuru ogosi ndị mgbe achịta ha ọchịtobiga mba wụta ga-eche eche echiche ọwụla ga-eche eche echiche imụọ
0: life
3: ime ọpụmisi gaa n'iru na-agba mbọ otu ụbọchị ọ ga-awa ọkụ otu ụbọchị obodo a ga-awa ọkụ ma ọ bịa fụrụ awa ọkụ ọtaki mara ma
0: ọchịsakr gaziere gị na ubiko n'ebe a ka anyị na-achịkọ ya ọnụ n'oge ihe omume ebe ngala kele ọha n'eze tupu ụgbọ anya akwọpụ ịnụ
1: igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ma mmanụ
0: olu m ekele gị maka isonyere anyị na-asị gị ndewo cheta na ntụnye gị nakwa nsonyere ọma gị sonyere anyị na mgbe ụtụtụ onweghị ụtọ siri metụta maọbụ gbasa ụlọ ọrụ rozu imeela maka nwọta gị n'ebe ọ pụrụ iche ya mere anyị ji na-asị gị ka ọ gaziere gị n'ụtụtụ na ehihie n'anya asị cheta na uju akụkọ ga-abịara gị mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu onye nụrụ olu ya bụ m clinton obidaya ndewo

0: iji nabatagị n'oge uju akụkọ anyị nke taa bụ ụbọchị Tuesday abalị ise n'ime ọnwa ise afọ 2026 ma bụkwara ahịa ori n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ gere n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti azọpụla ụkwụ ugbu a ịhụ na ha palikwuru aka maka ụlọ agụmakwụkwọ nke ndị uwe ojii bụ ebe ha ga-anọ tụtụgharịa ọtụtụ ya bụ ụlọ agụmakwụkwọ n'obodo Naịjirịa. Ndị dibịa bekee eyiela egwu ugbu a na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ ka enye aka ka a tọhapụ ndị otu ha bụ ndị atọrọla atọrọ. Prịnsịpal Ikonne aṅụọla iyi na ya ga-awara ndị Abia Sautu ụzọ nke ga-abụ anya bịa lere. Nke a bụ dịka enwechara nnọkọ ọgbakọ ukwu nke ndị isi okpukpo bịa ebe a nọrọ weliere nwa amadi ya aka elu si na ọ ga-aga maka nnọchite anya. Akụkọ ndị a ga-abịara gị n'ozuzu oke ndị na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ
1: mere gịnị.
0: Na m Clinton Obidaya, ngwa nụrụ na akụkọ ndị a.

0: Onye bụbụrụ akachiri steeti Bayelsa n'oge gara aga bụ Henry Sariki Dickson arịọla ugbu a ka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa leghara ozi na-efesanụ n'ikuku anya, bụkwanụ ozi na-akọwa na pati abụọ, Nigerian Democratic Congress NDC, bụ pati a na-amadịghị ebe ọkwa akwụ ugbu a maka ndebanye aha na ihe ndị ọzọ. Nwa amadi akọwara na pati NDC adịwala kemgbe gbogboo na o nwekwara n'ihe ndekọ n'ukwu akwụkwọ nke bụ echeta ekwe n'isi. Ya bụ Dickson gara n'iru ime ka nke a doo anya n'ozi wepụtara na akara X ya nke jibụra Twitter mara onye ahụ bụrụ Monday, bụ ebe ọ nọrọ kwupụta olileanya nakwa nkwudosi ike nke nwere ugbu a gbasara uto nke pati a n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Nwamadị a kwupụtara na pati NDC ga na-aga n'ihu na-adọta mmasị nke ndị mmadụ n'ihe metụtara n'usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa otu ha si eme ihe site n'ime obodo ruo n'ogugo dị elu na nrụkọ ọrụ ọnụ otu a ga-esi wulikwuo ya n'obodo Naịjirịa gbaa gburugburu. Site n'ozi ya, ọ sị na pati a bụ pati NDC abụrụla pati nwere ọgụgụ isi metụtara n'usoro eji azọpụ ụkwụ njem bụ ịgba maka ọnọdụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị site n'aka ndị chọpụtara pati ahụ nakwa ihe ndị ọzọ ha nwere dịka ọhụ nke oge a. Nwamadị a kwupụtara na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a abụrụla ihe ndị nke ọtụtụ ndị nọ na-akatọ ma na-eduhie ọtụtụ ndị site n'iwepụta ozi ụgha. O ji ohere arịọ ndị nkwado nakwa ụmụafọ amaala Naịjirịa ka ha leghara ozi ụgha na-efesa n'ikuku gbasara pati NDC anya n'otu abụghị n'ezi n'ozi ahụ.
1: Onye omeiwu na-anọchite anya Kogi Central bụ Natasha Akpotiudu Aganu na Monde na-ekwu na ọ wurere akwụkwọ o ji azọkwa akwa ịnọchi ịga nke ugboro abụọ na steeti ya, ma na-achọ ka ọ bụrụkwuo onye ga-anọchi n'ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ha n'isi obodo ala n'afọ 2027. Ya bụ ntụgharị okwu abụọ nke o mere ka mata na akwụkwọ ozi ya, bụkwa nke ahụ na Abuja, onye na-ahụ maka enyemaka metụtara ozi nyere ya bụ Michael Idoko, bụ onye kpughere nke a n'ozuzu oke. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu na nnabata akwụkwọ nke nyere ya bụ onye omeiwu kelere ndị na-anọchite anya maka nkwado ha na-enye ya, ma na-ekwu na ya bụ mkpebi o mere ugbu a na-adabere na ya bụ ihe ịga nke ọma nke ọ na-ewetara na mpaghara Kogi Central. Akpọti Odoagan bụ onye nwere iyi ịbụ onye nwere ma na-ekwuo na-akọwa na ọ bụ ndị ọ na-anọchite anya ya na-edu ya na-asị ya gaa nke ugboro abụọ n'ihi na ihe ị na-eme dị anyị mma n'imela ka ọ nọ chịwa anyị. Nwaanyị ugbu a bụ onye na-atụ ka etighachi ya na nke ugboro abụọ, na-ekwukwa na o nwere onye na ya na ugbu a na-azọ gidiga ngidiga dịka a na-azọ ọkwa azụ ugbu a, bụkwa na ebubo onye gọvanọ Kogi bụ gọvanọ Yahaya Bello, ma pụrụ ọkwa na o nwere mmasị ịzọkwa onye omeiwu bụkwa otu oche ahụ nwaanyị a jiri aka ugbu a. Ka ọ dị ugbu a, oge ebirila na mgbagbu.

0: gọọmenti nke steeti Ebonyi enyela iwu ugbu a ka ewepụ mmachibido nke na-eruola ọnwa atọ bụ ebe a nọrọ nye iwu onyapụtara ezi na obodo amasịrị n'ihi ọnọdụ ndọrịkata oke ala bụ nke na-ese okwu butere ogbugbu egburu ọtụtụ ndị na okporojo na Eda LGA steeti Ebonyi. Mwepụ nke mmachibido a na-abịa dịka enwechara nnọkọ otu kansụl na-ahụ maka nchekwa na steeti ahụ, dịka akọwara na ọ bụ aka na-achị steeti Ebonyi bụ Francis Nwifuru nwere nnọkọ a na Abakaliki, isi obodo nke steeti ahụ ụnyaahụ bụrụ Monde. Iwu onyapụtara ezi a ka ị pụrụ icheta na e tinyere ya na steeti Ebonyi na ọnwa Febụwarị afọ anyị nọ n'ime ya n'ihi ndọrịkọta oke ala dị n'etiti ndị amasịrị n'ọchịchị kansụl Afikpo LGA nakwa ha na ndị nke okporojo Eda LGA na steeti Ebonyi. Opekarịa mpe akọwara na e gburu mmadụ anọ bụkwanụ ndị egbufuru isi n'oge a nọrọ na-eme ya bụ ọgbaghara. N'iji gwa ndị nta akụkọ okwu dịka gọvanọ na ndị ntụziaka nwechara nnọkọ, direktọ na-ahụ maka okwu nchekwa na ojiji ozi ya bụ Odoziakụ Ene Kolowale gara n'iri kwupụta na ya bụ mwepụ a ewepụrụ maka mmachibido a gụnyere ka emepe ụlọ akwụkwọ niile emechiri emechi na mpaghara obodo ndị a nakwa ụlọ ọgwụ ahụike bụ ndị nke emechiri ka a gaa n'iru mepegharịa ha ugbu a. Kolewale ji ohere a rụtụ aka sị na n'agbanyeghị na ewepụla ọnọdụ iwu onye apụtara ezi a na ndị ọrụ nchekwa ka anọkwa n'ọrụ ịhụ na udo ga-alọghachi na ya bụ obodo ndị a.
1: Ndị okenye nọ na obodo dị na Bende n'ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị ịgbapụ ọsọ ma mee udo. Ha na-akpọku ugbu a ka e were ọsọ n'ije hụ na a ga-eme udo n'etiti onye omeiwu Ojo Ụzọ Kalụ na kwa site onye okwu okwu bụ Benjamin Kalụ. Okwu ugbu a na-akpọ bụ oge e mere njem gaa na be onye eze na nke dị n'obodo Bende. Eze Anthony Okorochukwu bụ ebe ndị okenye nọrọ na-achọ ka ha bata n'okwu a ma hụ na a ga-ewetachite udo. Ya bụ nzọpụkwu a nke onye du ha bụ onye bụbụrụ onye isioche ndị ọchịchị kansụl Bende Emmanuel Onwuchekwa bụ onye mesịrị ndị ndu a obi ike ka ya bụ onye omeiwu Kalụ nakwa onye otu ya bụ ndị ga-anabata udo ma hụ na a ga-enwe mmezi. Ya bụ ndị okenye ugbu a na-ekwu na site onye okwu okwu bụ onye na-akpadoghị ụkwụ megide Kalụ n'oge ọ nọrọ na-azọ ọkwa oche ya maka 2027 ma na-ekwu mkpa ọ dị ka mmadụ abụọ bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bịa bịakọta ọnụ ma hụ na a ga-eweta udo. Ha nọrọ na-ajụ ihe na-ebute ya bụ gbalụgbalụ a na-enwerịta ma na-adọ aka na ntị na nsogbu ọbụla ga-enwe n'etiti ndị Igbo maọbụ ndị obodo Bende, na-ekwu mkpa ọ dị ịhụ na imezi nke a maka na ndị a dịkwa ka ndị bụ nwanne. Ndị okenye nọ na-ekwu na mbata ha batara n'okwu ugbu a na ọ bụ ilekwasị anya ịhụ na a ga-eme ka ya bụ tigbuo zọgbuo a na-ahụta ụgbọ na ndọrọndọrọ ọchịchị na steeti Abia ghara ịdị ire ma gbochiekwa ya bụ okwu ahụ ịga n'ihu gaghara n'ogo nke na-agaghị adị mma.
0: Maka ọsọ nke a ka nọ n'ime ugbu a iji họpụta onye ga-azọ ọkwa na ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ịnọchite anya ndị nke Abia South n'ụlọ nzukọ, a na-akọ ugbu a na okwu a ka na-agbakwa mgbọrọgwụ si ike. Onye ahụ bụrụ Monde, ọtụtụ ndị isi okpokpo nakwa ndị eji okwu ha eme ihe na pati APC ebe siri azịza zukọrọ na Abatan Hall bụ ebe ha nọrọ welie aka elu si na onye ha ma bụ Prince Paul Ikonne ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ha kọwara nwa amadi a dịka onye tozuru oke ma bụkwara onye nke ga-azụta ihe ndị nke a tụrụ ya n'ahịa. N'otu aka ahụ, ya bụ nkwado nke akwadoro Prince Paul Ikonne na-abịa dịka ndị ya nọkwa hiekwa aja n'ukwu gbasara okwu nke onye isi ala Bola Tinubu na ihe ndị ọzọ metụtara nụ ịlọghachi n'oche ọchịchị nke ugbo abụọ. Onye nta akụkọ anyị Ezinne Mmadụ nwere ozi ndị a inyechapụ.
2: Free sayensị Paul Ikonne anọgidela na-erite mkpụrụ obi nke ndị mpaghara Abia South n'uru, dịka a nọrọ n'ihu ọha welie ya aka elu n'ogige Aba Town Hall n'ụbọchị Mọnde abalị anọ nke ọnwa Mee. Mmemme ahụ bụ nke ahụtara ndị gbapụtara ihe, gụnyere ndị ọrụ n'oge gara aga nakwa ndị okwu ha na-ede ude n'ime mpaghara Abia South bụ ndị nke nọ n'ihu ọha ma kwuo na ha na-akwụ Prince Paul Ikonne n'ukwu. Mgbe ọ na-enye okwu ya dị mkpirikpi, onyeisi oche nke otu pati APC na mpaghara Abia South bụ Chief Justice Onwumelu kwupụtakwara na zonu ahụ na-akwadokwa onyeisi ala Tinubu ịlọtaghachi nke ugboro abụọ. N'okwu nke ya, otu onyeisi kwụtakwa n'otu pati APC ma bụrụkwa onyeisi oche nke otu akpọrọ Abia South Political Forum bụ Chief Chido Nwanyere Mmadụ bụkwa ya kwadokwara mkpụpụta nakwa ịkwụ n'ukwu a na-akwụ Prince Paul Ikonne, na-arụtụkwa aka na ọ dị mkpa ka e nwee onye bụ nwa okorobịa ọgbara ndụ na-agbagharị n'ahụ na nnọchite anya nakwa onye ga-adị waza waza maka zonu a n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala Naịjirịa. Na nzaghachi nyere ya bụ nkwado nke nyere ya, Prince Paul Ikonne kelere ndị niile nọ na mpaghara Abia South maka ịkwụ n'ukwu a ma nye ha mmasị obi ike na ya enweghị ike ịgharịpụ ha, ya ga-azụta ihe a tụrụ ya n'ahịa. Ọ gakwara n'ihu kwe nkwa na ya ga-ejikọ mpaghara zonu Abia South nakwa isi mmiri bụ ọchịchị etiti. O mesikwara ya ike na zonu ahụ bụ nke na-akwadokwa onyeisi ala Tinubu maka ịlọtaghachi nke ugboro abụọ, ebe ọ rụtụrụ aka na ọchịchị Tinubu nwere ọtụtụ ihe ndị ọ na-etinyere n'ọrụ ugbu a maka uto ala Naịjirịa, ma bụ ume ka e kwe ka ihe ndị a nọgide gaa n'ihu site n'ime ka Tinubu lọtaghachi na ntuliaka 2027. O gosipụtakwara obi ike nwere n'ime otu pati APC na-ekwu na pati ahụ amara na onye nke nwere ikike nakwa onye nwere nka ga-eme ihe ndị nke a tụrụ anya ma gbapụta ihe n'irite elele nke ọchịchị ọhakarasị gbadata na zonu ahụ. Na mpịachi, Prince Paul Ikonne kelere ndị mpaghara Abia South ma gosipụta obi ike nwere na ya ga-enwetarịrị tiketi nke iji ahụ otu pati APC zụọ kwa omeiwu ukwu na mpaghara ahụ dịka ya bụ nkwado na wụbata, ebe ọ bụ na nkwado nakwa idunye ukwu na ha erule ebe ọ kwesịrị. A na-ahụtakwa ya na mbenye aka ndị nke na-atụ nke na-eme nọ n'akwụkwọ nke o ji na-achọ ezi ọkwa a. Anya niile wụkwasịrị ugbu a na mpaghara Abia South n'ebe ọ metụtara ntuliaka mkpuke nke otu pati APC, ebe Prince Paul Ikonne na-elepụ anya na ebumnobi nakwa afọ ọma ọha na eze ga-abụ nke a ga-eji wee gbanwetara ya tiketi nke ịzọ ọkwa omeiwu ukwu na mpaghara zonu Abia South n'ime otu pati APC. Ọ bụ Daniel Tote chịkọtara akụkọ ndị a, ebe ezinne mmadụ tụgharịrị ma gụpụta ya.
0: Imela ezinne mmadụ maka iwebatachara anyị ozi metụtara akụkọ a. Onye ọma m, anyị ga-aga n'ihu ịga ṅụrụtụ mmiri n'otu aka ha, anyị lọghachi ịga nụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ. Hapụ ya na Rose 101.9 Aba. Anyị na-abịa. Ndewo.

Ugbu a, akụkọ sitere na mba ndị ọzọ. Otu nwaanyị sitere na mba Germany ka na-akọwa ugbu a na nwaanyị a bụrụla onye atụrụ mkpọrọ maka na o lere nwa ya nwaanyị bụ agbọghọbịa gbachigide ya ụzọ ọtụtụ afọ. Nwaanyị a ka e buru ikpe ya gawa ụlọikpe, oji ahụ bụrụ Mọnde ka ụlọikpe nọrọ kpebie na ọ ga-aga mkpọrọ afọ 5. Nwaanyị a n'otu aka ahụ ka a kọwara na ọ gara gbachigide nwa ya ụzọ na otu ime ụlọ, bụkwanụ ebe ọ nọrọ na-emekpa nwa ya ahụ ahụ. A chọpụtara nwaanyị a dịka onye aka ya na-adịghị ụcha megide nwa ya ahụ, na-ịkpa àgwà onye ntọ megide nwatakịrị ya, nakwa ịkpaso nwa àgwà ọjọọ dịka onwezikwaga onye ga-ekwuchitere ya ọnụ. Nke a bụ ihe otu onye nkwuchite ọnụ ụlọikpe nọ na-eme ka mara. Nwatakịrị nwaanyị a bụ onye agbachigidere ụzọ ka sị na ọ nọ afọ 11, bụkwanụ onye atụbara n'ime ụlọ gbachigide ụzọ ya nọrọ ihe dịka afọ 7 zuru ezu, na-apụtaghị n'ezi n'ihi ihe mama ya, n'ihi ihe nwatakịrị nwaanyị ya mere ya. N'otu aka ahụ, akọwaala gbasara ntọhapụ nke atọhapụrụ nwatakịrị a na ọnwa Septemba afọ 2022. A chọpụtara na o nwedịghị akwụkwọ nwa na-aga, fọzikwa nke eji elekọta ya gbasara usoro ahụike, dịka ndị na-ata nwatakịrị nwaanyị ahụhụ bụ onye pụtara ya n'ụlọikpe nọ na-akọwa otu nwaanyị ya jiri taa obi ma lee nwa gbachi ndị ya ụzọ ma na-emeso ya mmeso ọjọọ na nsogbu ihe ndị ọzọ dịgasịcha iche iche ndị nke jiri megide nwaanyị a, nakwa ozi akụrụ akụ ụgha nke nwaanyị a pụtara kụọ na-akọwa na nwa ya nwaanyị agaala mba Italy na ọ nọzikwaghị n'ụlọ, mana emechara kpọwa papa, kpọwa mama, na-akpọkwa ndị ọzọ dị iche iche, ya bụrụ na otu abụghị n'ezi. Ya bụ ndị nna nna nke nwatakịrị nwaanyị a bụ ha nyere n'aka iji hụ na a chọpụtara otu nwa nwa ha jiri gaa ije, ma chọpụta na ihe a mama nwa na-ekwu abụghị eziokwu isi na nwa ya gara Italy, amaghị na nwatakịrị nọ n'otu ime ụlọ na-ata ahụ.

0: adị mma dịka onye jirila ọkara gafee elekere iri nke ụtụtụ taa. Anyị ga-eji ohere ahụ ga butere gị egwu nke anyị ji n'aka. N'otu aka ha, anyị ga-alọtaghachi echara gị nke ka fọrọ afọ. Hapụ ya na Rose 101.9. emela gịnị? Apụkwala ya n'iru ka ị na-agụgharị ya bụ okwu ntabi ire, na-agụgharị ya na anyị lọghachi, anyị agakwa n'ihu onye mara ndị ga-enweta ya bụ okwu ntabi ire. Eze ziri eze ozi, zie eze ndị eze nzere m, maka m kwughachikwa ya ọzọ maka ndị chọrọ inweta ya. Eze ziri eze ozi, zie eze ndị eze nzere m. Eze ziri eze ozi, zie eze ndị eze nzere m.
1: Eze ziri ozi, zie eze ndị eze nzere m. Eze ziri ozi, zie eze ndị eze nzere m. Eze ziri ozi, okay. Mana ga tabi ire taa.
0: Ọ bụ n'okwu ntabi ire.
1: Otu a.
0: Otu aka na-eshi ni.
1: Ekpiri ekpia ngwangwangwa. Ọ bụ ya wụ ntabi ire ha na-ekwu.
0: Ọ gwa ihe iji se mụwa si keme ya ugboro ise, gị ma si na ọ wụ
1: ugboro atọ. Ka ọmị kedị mfe.
0: Ma si ka ọ ghara ịdịka ugbu a na alụmalụ anyị, ma m na-ege gị ntị. Ma si mba, m bụ nwoke na-erubere nwaanyị isi.
1: Ka ọ nwoke na-aṅa nwunye ya ntị n'olu.
0: Nwunye na-aṅa nwunye ya ntị n'olu. Ihe na-ikwuru ugbu akwụkwọ ihe ọwụ. Nwaanyị Istanbul ka anyị ga-ateri ya n'egbu. Anyị ga anyị na bie
1: na
0: ndị n'ebe ahụ apụkwala.
2: Chiplikiti kpegburu bịa gba mkpa. Chiplikiti bịa gba mkpa. Ndị na-eke ọgụ unu kpegbuo na gba mkpa. Chiplikiti bịa gba mkpa. Ọ bụla anyị kpegburu.

mbata nnọọ gị ime ka anyị mara kpọmkwem na mmasị na ya bụ isiokwu anyị ji n'aka na mkpọtụtụ a. Ana m ewerekwa ya ọzọ. Eze ziri ezi ozi ziri ezi ndị eze nzere m. Ị ga-ekwu ya ugboro atọ. Naanị ugboro atọ mana dị m sị ka e mee ebere taa, ọ ghara ịbụ ugboro ise kama ka ọ bụ naanị ugboro atọ.